ni sambula vinaka ni mata vinaka mai ni vararonga tu mai ongo e na nonda programu ni vos whakawiti Radio Viti manu tu horo whenua e na biau liva

Mapara Manu to People's Radio Viva Viva Viva Ama. Nanondai Wakanga Wakalo, Luke Rosa Wulkaba, Tikine Tinkatolu, Kina Rosa Wulkatolu, Lakolako Ki Emeo. And a singer Vata Tikungawaya, Erawa Lakotiki and I Le Rua, Kandau Murichi Suwoli Kina Koro Emeo. Karaute Tinikandu and a kilometer my Jerusalem, Rovital Notaka, Veka Kidanaka Singa Yadoti. E na ngau nei rau vei talanoa ka vei soli waka sa matikina sa toro pole ka vei rau o tisu ka mai lako batasarani kei rau. Awa reidi koea, ia e rau a sianga ngā ni tauri koe vinaka ka kilei koe sara. Sangi ka e vei rau o koea. Na dhavan rau vei talanoa takatiko e na nomon rau taumbale tiko ongo. E rau sa mani tu wakandua ka sara rau waka leo na mataan rau. Sa gaita rogi koea e ndua vi rau o kali o pasa na edhana kakaya. O yuko ndua ndua mbeka li na bulangi e Jerusalemi kasianga ni sembau kila na vika e sanga I adho alanga wango e na vitha nisinga sa oti. Sanga ikai vi rau o koea na vika dhabasoti e rau sanga ikai wua na vika miambaleti tisu mai Nasarethi. Koe e ndua na profita a tamata kaukaua e na dhakadhaka ke na vosa e na mate ni kalou ke na matanda ke dhanga na tamata. Era a soli koe na mbete lebu ke ira na nema mituranga me la ki lawai me mate kara a mani wakota ke na kauwelatai. Ia keima mea niu takatu ni saiko asaranga e na maisereki Israeli. Saiko e talanga ongo na ikatolu Nisinga mai na kena saiado na veika koea. Ia keima mea kurumbuita ka wakalevu e na ka e ratou mai tukuna e soa veira nima mea lewa. E ratou a tiko mai na imbulumbulu e na matakadada. Ia e ratou a senga ni kuniekina na ingona. E ratou sangai lesu tale mai ka mai kaya ni ratou sa reida botu e soa na yangilosi karkai veira tou ni sambulatiko koea. Wasn't too rang a labeti mai and a volatambo ni was wakaviti when they were talking South Pacific Bible Society Ronald Dolutin Karua.

Mendorongo deso nei tutuku en nondo bosa wakaviti. En singeni kua en dona rongo de tingaeni sona community notices, community news, e nabono vina ka ongo ko manotu horofenua, en dana iloa ke tu mai Levine, Kautadake mai ki manotu e Palmerston North, and Manotu District Council, ea veni ki Whanganui, and then I love ke wakai tiko e sona I tutuku, e vinaka mendarongo dhe na singani kua. Na I oti oti ngā ni tutuku, au na via mbiuteani, mendarongo le ki viti, nda waka I loa langa na dhawa, e ando tiko meno nonda bunu loma ni viti. Nui taka neo ni mbulambula vinaka tiko, tos vinaka tiko na itavi, me wan sa tika vuongo na ngauna ni mbatabata, dina ni a lebu na uda, lebu na dhangi nda maiso taba, ia sa waka e rurungu mai na dhangi, sa dhila tale mai na singa, ka awambauta na ngauna ni mbatabata e nga itarei ke nda vinaka sarambia nga, ni sa dhawa na ulo komei, ka nda waka na ulu e niki na tune, tulai, okasita, ka rakitai ni katakata sana te hui ene na wula September. Indua ngana tiki na leilei talangau na via wari tagatiku ani, e so ngana I tutuku min baleta na nonda, waka mbula mbula tagatiku na nonda bosa, minda kako ni ngei wara rakatiku na madhao ni bosa waka viti, men ngei waka mbula mbula taki na nonda bosa waka viti, minda waka mbula mbula taka, ena ngau na saranga inda mbula tiku ani ki nongo. Vei kiro mandava vei tinani, osa kiro sa nanuma, me veisika waka kera wai. Iana singa ni neiro viposaki waka viti. Me vai noiranga na lumenda, maina moniti, kina waka rombuka, vambimbi oirana se vuli, eratiko university, na nonra yanga mera tuso iratoka, e na nonra veika waka vuli, sana yanga mera vostoka wawalangi. Sana leilai na nonra via malele na elonra na vosa wakaviti. Ke waka eanga mera wakaedhora e sona nonra homework mbeka ndo soli mei kornivuli, se sona assignment, project. Ka eanga me waka eanga taki na vosa wakavalangi. Lebo vera talanga na ngone, nonda ngone era sasudu nga e atero Nisulandi. Se era kaumai viti. Ki New Zealand e nanga una sere pepei tukina, sara ki la tunga, waka vinaka na vosa wawalangi kasale la isombu na vosa wakaviti. Ea sona vonua mendando reida toko kenda na ndauni veisusu, na tama, na tina, me merakila na oira nondangone, merakila na nondra vosa wakaviti, merarongoda tiwe ni kenda vosa tiko kenda na dauni visusu ena nanda vosa. Hua baka reida tiko, endua na dharuwa leilai, nanga nilai tani leilai sara, singi amba ki na loma ni mbaini rua ki na tolu. E sudan peka mai ingilandi na ngone go, ngone ni viti. Tama tina rau viti rua rua. Ngai sanga tiko na ngone go me vosa veitamana, rau vi vosa ki tiko wa vitamani. Turanga ni viti o tamana, da reida sarangana gait tambaki koti ko tamana, da reida sarangana ni sangati ko ngoni me bosa waka viti sandre, ndre sarangana e mena, me dhawiri taka toka na masela ni e mena, me kaya na bosa waka viti. Hombauto kenda na tiku ini sula, dienda sini awa sarangai viti. Vina kemenda buli, bosu toko beira na lumenda, bitalia ke baka resin roni so umale sumai, menda baka lutuka toko esona bosu baka biti, meroni rongo da tiko ngone, kasi nga soti nindre nre sarwa, meroni bosa ena nonda bosa, kabalo loma menda gire ido tu, endua no ngone ni biti mboto mboto, sa nre nre sarangana emena, metukuna na bosa ena bosa baka biti. E wadhiru loma ni nda sarawe ni ureido toka nonga ningu esa e mosi na elona ni sini dhavuta rao koea na bosa ena nonda bosa waka viti. Sangati wako e metu na mbula watake na sotali na bosa e sengasarunga ni kairawa. Ya ndo wala nga na itatau wiki.

kendan taman tina kiba kendan lo manira dinna lo kenda ena mera rongo de ti una bossa ni vaka nga ta giti ko ibali kiba ke o asusu meko yu ko in islandi o sat sanga tal ti nga mo kilana bossa vaka viti o yiko na taman tina se tama bala ni beka se tina bala ni o yiko mai viti ena ronio sanga mondo volia nei vola sio biuto toca na sona vi sona serie va capiti o miss o dr t dr terisi volindi lo le usara no na video e tico e na youtube roni rongo da tu na ngone mera me ka kuni ali sar mai veira na non da bossa yambe na do na ka una keretico weekend na ndoni we susu kenda na tamatina tumbunra na lai mera ni kuni ali mai veira na non da bossa ba kwiti ke na saram danga me te bunga mai na no bossa u wambau ta weekend do na marama turanga ni nan roga ni ti kongo e Palmerston North to toka ba kwiti na no ni barro ni bossa u wambau ta ni na roi ni bosa toko veira na luwe muni e na bosa ya o me roi ni rongoda me ka kuni ngei ka wo veira ya me ngai ndona ka o kere tiku ya ni weekenda so na ngole basa rama ubili ka ngai ni so na tutuku e na community news o waka rei the toka na Palmerston North Fijian community ndo lebo na tutuku momona ndo mbita toko meikeno Miss Rongida na marama secretary ni Pacific North Palmerston North Fijian Community ni vasoti au enduana visureti ava edori na workshop ava edori na emergency management workshop ava edori ni karusul katolu ni vula ko epreli Rolando Rusul kono ava edori mena 59 Queen Street level 1 to toka baka oti na ulutanga baka mabuli de na singa oya membele de tinga uli tinga ni baba langi important emergency management workshop designed to help community members understand risks and be better prepared for emergencies wan dakilati we live na uza live na dhangi okay wan bota simada lae na earthquake se sanga ni ndona tatara sambi e tatara ikenda mai ia so na beka boya era wili tu waka emergency menda roni kila kina na imoi moi menda waka edora ke mani lako e ado endua na lenga waka sauri ena workshop oya ka waka wabulidi kina na understanding emergencies and risk types of emergencies, natural disasters, fires, flood, earthquakes, and pandemics, and local risks, kena hazards in our area, role of emergency services, and community organization, yana non de tabi. Na we emergency services, me waka ortu na fire, ortu na district council, ortu na Uira taile na uvisa, lebu veira e tiko na non reitavi wakino, uira ndou daba reida nangau na lebu kina na kau e bale ngauni sala, songoti sara kina na ngauni sala, so na wolu, so e luvu. Ya uira ya koe, ndando numera ngole ani uira na emergency services. Tio talanga na community organizations, era ninda ngole kina, mewa kana na vonua e tiwe kina hub, na emergency evacuation hub. Ya e so na vonua e menda, vina menda vital motaka me raninda ki la tiko. Kenda talanga baka buwale, na ngauna e na yadu kina endua na emergency, ke baka aramani tiko na ngone ikorribuli, o dhei e na le ikauti rama ikorribuli. E levu na ngauna e rakorribuli, erna solia nga na viva andonui, veikoya, e sa vola itu na edana ke mani ndua e sini vola itu na edana me kauta tiko e nduna vola ni vei wakandonui nioko e na ranile kauta maina luvemu se uirna lalai